0: Muyo duro.
1: E muyo duro.
0: Ndi ba God is God enterprise ya. Yeni mani da form fala.
1: Da form fala.
0: E koyo.
1: No. Okay.
0: So, ndi ba God is God aso ya. Ye wo dining table. Nyema eton no. Se yendi mi ni spray njere because shop re wo ni bia no bia mususa. Ndi wo ndi mi nka se wo hye dining table ay den. Asi ho. Wo di si wo person ay den. Ayema.
1: Ayema.
0: Yo wardrobe ho say material one say plastic one say wood one ye woni nyina bi eden e wo ho ye wo office chairs no ye wo different type office chairs no no ye say biti amanfo firi brekum sunwan beto sa anje akumia no ye den
1: e ko okay
0: because compare brekum sunwan a ohu say price no ye den
1: e wo form e wo form
0: e wo form
1: e na obi obi firi sunwan na brekum obeba jama ha bia na chese wo monitor system no
0: na se nipa no
1: asechi ba bia nema na yeton no
0: ah bia se nema no global bi ne bia bi se bisa nema no so ti ase oba God is God aso ya ne nema no bo no wo form
1: na da form
0: because no se na ne no mo your sports over commentary say teacher ne bi beto no ye bi se teacher ne beto surprise
1: no kure
0: yes surprise no toy no okokuma se ya bo no obenya no no ane ha bo no fo bese nyanse sa ko ha
1: because enira mozee ka asase no ha ose na danfo teacher ni bi
0: me me kro
1: ebe to ade wo ho na sa na wadi ka bi se okuma ase
0: obi sa
1: nti o je no se eh na God is God never pa ne bua fu se
0: na keza ade wa ko pa no wonu se wonu se ne da dwa yi obi frem free sunwan
1: wow
0: air condition na school air condition but to makoma akoma ensa
1: wow
0: e de free ade ko sunwan na bi se di ndima
1: sunwan
0: ya ho na sunwan no se bi ni man nim no so se ni kuma se ha
1: ana
0: ho so to free o se o ko mini ne case kana sa bi air condition mi ensa no toy no obenya profit of almost 1000 Ghana cedis
1: wasa dia ko firi
0: so di se na se wo ko to ade mi ensa ne be 1000 na to so no be to no ha ne wanya 1000 ah one for come
1: for me for ba
0: the God is God there yeah ma say sabi ye be di dwiri ma na be say bia ye be say we be say jama so e ka be hwe
1: de e ye mede e wo adwuma mu kura ne say se nipa ne fira chichiri na obeto ne ma na ne kasika no o fa kasika
0: okay is God there be mba kuma ko dia ko free because e de ne ma ko sampa ni e de ko hase ani so ho
1: gukan
0: ina
1: mo
0: de ko gukan ina ri ko sampa fo beto doma fo beto brekum beto brekum ni bi o free 3 days di ade o pe no me se sa me nyo order ndodo because nko ye ne ba